0: na akwasafo na inu etu anamo na ekoma ewo samaria ne nyina ba wieye se obetu anamo abadan sibie bepon so mfensi anabia ye biara mo pamiti ekoso a woni wobusiafo nyina ba fri ohiemu akoyie diem awarepa awoni kwambue ahodo opimu wo june busume
1: mamen kan se na wachi iti ukwana di kosi efiada eye kusio eni nyaba akomchi ebacho ukwada eye nyaba eni sio akwanchi

0: Ofi anwa me sisanka na me tika otika anu a ka be ka je me sika we kura do ami atwa mu ntam enya sam ketua
1: otim se
0: nyankopon she da draw nyankopon no ne nsa no afɛ open the best artist
1: no ono
0: e youtube fo nyankopon open the best artist on the first first kumasi ana opo bi o dropper na na simple man art g run about all
1: ba
0: nyankopon sa no ne de jack ano e den
1: artistically
0: down akula na make na e ka e o dia ze ha
1: come on
0: also nyankopon on sa da nom wani mu nsa nom wa kiri sa
1: ene fe ne fe ne fe no
0: e so beto emrika o so de nufu ma o so de lulu ma ya sam ketua ai na utimu se na ani mu actually eh
1: se eno
0: wan ka bi twom
1: ntwa
0: your friend is a
1: bompa
0: and bonnet